0: Jenna mi nyak chenzen ya fama Radio Sapiencia, inkluzi ya magazi, msulo yo muziki ni mzanyo, kano ke kate. Njaga lukuba ulizake, uwaje muri, tuuliziganyi. Itaku noti musamvu, tano tano, ana, china na musatu, musamvu musatu. Oba noti musamvu munana nya, ana muenda na musatu noti bidi. Kuru Benjamin Sentongo, Amerika yon kutumite kuhu bali kuhutisa na mwenna banywanyi bafe abali okumpi na bali wala banange mwe bali nimu bali letala mchale wonti na jumba ulimu Amerika yon kutumite kuhu bali kuhutisa ate na abalala mwenna ona agambye na Chibuka Rosette obuwa gizibuwa ngobulina ye Jenny na Chibure aha enansa hello
1: ya wala kwa umu
0: Kale tata naye bali kuuliriza.
1: Halo?
0: Kale munnange naye bali kuuliriza. Yes, muonge.
1: Halo?
0: Yes, muonge genda
1: mmasi. Muonge Richard Nemachi ndiye.
0: Aha, tukuulira.
1: Kazeti yongera mwamani.
0: Jamani yagamalide kwase neguru. Kari muonge we bali nyo okay chenda mnya kutenzenya from Radio Sapiencia inkluzi ya magezi msulu yo muziki nebe mzanyo hello anji muna
1: hello
0: hello muna fe
1: hello
0: tuku uri lagena maso
1: hello
0: hello
1: hello hello
0: hello
1: Sasa bauliza.
0: Kari munafu weba le kuuliriza.
1: Halo.
0: Weba le kuuliriza. Kari, katukuelekeleze. Chila bikandoze simu za Ivani zino zafunyemo buzibu zibu. Nae kari, weba mweba le kubayo. Mweba le kubayo. Unagambia hati ya katuwebena ichi agambie. Wano, tuwe yongireyo. Unagamba buhati.
2: Abange, musibye mutya mujebale. Kwendi. Kuku mudenda nyenya neche kakasiza tosobola kuwangula kabinka nga tuuliza sapiensa wange ebintu babuuzaawo ati bali mu kunnyonnyola eri mu bunyome bwaffe obw'enjawulo abannange naye nakibuka Rosette nkwagaliza buwanguzi
3: tumidde
0: ah nga buzito kizito omuzito
3: mwe bali mamba
0: hello
1: hello
0: wanji
1: Mubazi we kabwenti jagenda.
0: Nyesimu.
1: Kanangi, abantu bafu muri kumudaka nyenda biye mukusaga obusadi. Ku ansa bonanga ndaba bwangu nga mama malufu musingana nge najja. Ubwo bwayi. Ubwo bwayi somba de kuri munyuna ye. Ndiye wana batista nabu abagwo budyo wana batista. Ogundi programu ya sebuli mina yino ugamba to. Ko uri abate mukyala. Ndabye nga muzanyira mu kintu naye mubeere bulungi
0: kale munafu omubazi webale
3: mugambe yebale kuti akuyise kuzanya
0: alo munafu
1: alo
0: wanji munaye
1: alo
0: wanji
1: alo
0: kale tukulese kino kale line eno line eno erabika erinamu obuzibu kale kandoza katweyongere tugende mu kitundu ekisembayo
4: Ujali mukabinka nuka katikisimo.
5: Watu jide mu rubi kano rubo hili. Tukuliza hili kwezo kipiti pipiti. Mbukuba munana na ye. Mu bisoso munana. Machibuka Rosette. Ayanukuteko ebibuzo bitano. Bibabi mwubu kwa wabini. Na alonda ye chibuzo chimu na atu wangula bubabili mbubili na ye vaa mwempewe ya mle miyo bukoba bunane bugenda na asigaza kumi na mnana Sewa ya Richard mbibuzo vyo mnana ananukuteko mukaga bubabili mbuna na alonda ye bilala bibili na abitu ukabi mwo bukoba kubili bubabili mnana nekuva ako ubuna wakua mwempewe wa mle miyo
4: Ujali mukabinka nuka katikisimo.

0: ojali mukabinka nukakatikisimo.
1: Kale buterevu katweyongere no buzo rubuli bubiri ekitegeeza nti obubonero buli awo munaana oba obutwala oba obuleka katikisimu gwe tugenze naye mukyala nakibuuka
2: panji nnyabo
1: ekibuuzo ekisooka mu katikisimu kigamba nti tuwa omugaso gw'ekyoto oba kayita akabaani ng'osinziira ku byentendereza
2: kabaani katuyamba esala zaffe okuwunyira omukama kawoowo
3: Pichi, ojikute kumuwaji.
1: Kale, tuwunzike na chile mchala na chivuka. Tuwe yengeri nya, zo inzo kuitamu, okulaga munno okwagala ku.
2: Nga mwa kuchidabo.
1: Manja.
2: Nizo kuwa kuchidabo, nga kulaga okwagala ku. Nizo kuyamba mweta. Nizo kusabida. Nizo kubudabuda. Nukuza mama. Kuongele.
3: Pichi pichi, ojikute kumuwaji.
1: Zapa kuchirabo. Chinja kumbala.
4: Wama.
1: Namba bi.
2: Kwa chirabo.
4: Kwa anji nyapu.
1: Chuhunzika.
4: Nyapu.
1: Osi yentukuzi. Ezi tuwalibuwa kusembe za avalu wade. Oba avakate. Ziitibwe zitia.
4: Sientukuzi wetukula. Wefo sombe guwa mboma fezi kristo.
3: Pichi pichi. Ojikute kumuwaji.
1: Ziba zifu sombili no msaibu ya mkama wafe. Sembe yu. Aba yezu akchwani. Nyenyini.
4: Nyenyini.
1: Echi sembe yu. Echi nagire chomu sambu. Chigamba chitia.
4: Tubanga.
3: Pichi pichi, ojikute kumuwaji.
0: Ojali mukabinka nukakatikisimo.

Ayi Mario wetsa ojukiranga obwedda n'obwedda tebaawuliranga wayo muliro omuntu ajukira gy'oli okumukuuma.

Aleluya, bamukisabulu ekigambo ne bakitereka mu mwoyo mulungi, baleeta ebibala nga bakulusana. Aleluya.

0: jati nebirala byatandika okunoonyereza ku Among ku lw'omukaaga nga ennaku z'omwezi 16 Apple bwe bazingako amakaage e Nakasero. Kyokka ensonda mu byokwerinda zaategeezezza nti bino okubaawo waliwo enkiiko ezasooka okutuula okuteekateeka bwe balina okulumba n'ebintu ebikulu bye baali baagala. Olwo ne balagira akulira ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku buzibu emisango, Major Tom Magambo, akuŋŋaanye ttiimu egenda okukola omulimu. Ate kati abo baani abaali baagala
1: okusajjula obujulizi? Naye gwe jjejje, ebisiraani nga byakedde tuyitaawo. Ebisiraani nga byakedde
0: bikukeera biba bizze.
1: Jjukira kati gwe okubira sipiika olw'okuba okimanyi nti w'amaanyi, omanyi nti era wonoba omutaasizza, waakiviiramu ensawo ejja kusanyuka.
0: Ejja kusanyuka era agenda kusigala nga naawe akutaasa.
1: Naye kati laba gw'obadde osuubira okufunamu akantu
0: takyalina
1: jjinja ate naawe bakusibye. Oba n'oluusi omulimu kati n'oyo wa poliisi ayinza okuba nga takyalina na kyagenda kufuna, naye jjuka oli omusaala gw'asigala akola ki? Half of it.
0: Ate akyalina mubaka.
1: Kaakati gwe
0: omulimu gwo
1: ogutadde mu matigga
0: kubanga obwa sipiika buggwaawo n'obubaka bwa paalamenti buggwaawo, naye obwa poliisi mulimu gwa bbanga lyonna
1: ogenda kuba okola ki? Oweereza,
0: ogulinnyeemu eggere.
1: Olabye ebisiraani jjejje nga byakukedde?
0: Bambi,
1: ebisiraani nga byakukedde, olinnyirira Maama Kadaaga nga tomanyi ate yayinza okukunonola gye bujja. Ebisiraani nga byakedde, nyongere
0: kizambyakedde.
1: Ebisiraani nga byakedde ofuna
2: Agalamidde.
3: Mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka, wabula weeyambise ba agenti akanaana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli kumpyawo okukuyambako ku mpereza za banka. Kozesa essimu yo ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi 3, weewola okutambula n'ensimbi enkalu, gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu, beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, meseje ezikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseje ku nooti 8 0 2 5 5. Centenary Bank, banka yaffe. Centenary Bank, erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.
4: Baka obomwezi guno gwamama Bikira Maria gabo kutusibwako na Miryango High School Gulama.
5: Bikira Maria yatwagaliza obulokofu era kyeyava abufuna, wabula singa teyabatwagaliza sirowooza nti yandibufunye, kwate yandibadde alokolaani gwatalowoozaako. Awo nno musapule tuleme kwefaako fekka, wabula tulowooze ku bantu abalala be tunaagiganyulwamu tugifunamu n'ebirungi. Bikira Maria atukubiriza okulumirwa ate n'okubudaabuda bannaffe abanafuye mu mwoyo ne mu mubiri. Awo twewale empisa ey'okwogera ku bannaffe, ne bwe biba nga bye tuboogerako tumanyi nti bituufu, kubanga ekyo tekibayamba kuva mu nsobi. Essaala yeesinga ate tuleme kugisoma mu lwatu okugeza, "Ayi Mukama, yamba mukyala gundi ave mu bukafiri."
4: Baka obomwezi guno gwamama Bikira Maria nga bukutuusibwako na Miryango High School Gulama. Essomero ly'ekyasa kino olw'ensomesa yaalyo, enfaayo y'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi ebayamba okusoma obulungi, kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi, babangula abayizi mu mpisa, games and sports babifaako nnyo, ate nga ne school fees ze zisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tusangik
3: kasangika kwewa nisa kugenda mumaso ave jinjobe kampalo vila museta otambula kilomite mokumukono kubwa kono.

0: Saint Kizito SS dakika ziri musanvu ezibula yokuwera essaawa ennyezo ku makya gonnaku olwaleero kyenda mu nyaka tonyeza ennya Fama Radio Sapiensia enkuluza y'amagezi ensula muziki n'ebyemizannyo Jimmy Jacobs ne Kabasa program sagala agalamidde tukubuuzaako era tukwagaliza mukyama lungi w'osinza okuba nga otuwuliriza mu bitundu bya Uganda bitundu bya Kampala ebyenjawulo byonna agamba tya Derrick Emutundwe webale kuwuliriza kabuye Derrick Emutundwe Kisigula ugambye kuli owuliriza batula bire bonna abali mbitundu byeyo waliwo agambye wano mama Tata Bosco Ju kazi eye yazikapuli kimwatama Kabasa, how are you? Ono ani?
1: I'm okay. How are you?
0: Kaze yezika. Buli kimu nedda.
1: Sinzira mwami amugulira ki?
0: Genda necholina bakazi mu matene bye mulina. Kaze nomusanga ye yazika okuva kagatto. Nobwo omunda namu mutama.
1: Adukuli ko seamless ni kaze zirike nakoze mbali sa seamless.
0: Choga mabo tajamba lofa.
1: Kati gwezo kubanga nchi ali kulevo ya mother.
0: Njagala. Njagala. Nze azigulide nze njagala. Aita kazi mlekelele bintu. Ogera walu wakati kendalaba. Oli yagula obuntu nga bufanagana. Nga munana. Nabuleta omukazi namuga mwami. Akati bunobo no munana obwe myofu.
1: Bana amanyira ku sinti nchusa.
0: Bantu bana gamba bati.
1: Tibani.
0: Na yeka kakati kuboli awo nze no chingamba awo unagami na hita hata Bosco na awo mkazi goba mugobe
1: kakala kutamula maka
0: makalo haji mugoba nina mubuli na mazima na achu usama owai
1: anje
0: mama kadaga ya suzatia
1: mama kadaga teka kuba kati wali
0: tumubuzeko
1: uri otia mama kadaga mama busoga
0: utia no munafe
1: mane nga tukunonya
0: Nanki.
1: Kati gwo singo tegera kye bayite mirembe mu nsi.
0: Muno.
1: Era nga obogera ku mirembe.
0: Omutima mukaka.
1: Example bawa gwe. Omutima gwakaka.
0: Omutima gwakakanye.
1: Omukazi kati tolaba. Duli obadde mulwadde. Ina ebikusumbuwa. Ate n'ogattako omukazi ako. Ngalinga mujjawo.
0: Okitegeera.
1: Mukazi abadde nga mujjawo. Ngoyizo ga magogo.

0: no one better than me. Nenga chabagala kukiriza. Mkuluze ya magesa sura ya muziki na hivyo mizanyo. Chenda mwenye katonyeza nyafama. Radio sapiesi ya nyi, nsimbu de, ntuse. Uchitegede, kuna chikazi hizo ziri kumi zoka ezisa tusawa. Enyo, ezisa unako uluwa lero, mwenti ontumbu de, eranga kugamba buka nituwa suzo cha mkwano guange. Kwa wendali nange, mukasera kano, akenda chike kumi zoka ezisa kusawa enya. Nsubi nanga wa suze bulonji.
1: Mkwano kumpita mubu yoyi ninalabu ya chimeme.
0: Ninalabu ya chimeme, tenange yoyi njini jende solo unako uluwa lero, kubanga anjikuwa, ngampita wano muzindalo. Wena vila wanungalavu wa ulida, kulieno mubu wangumada ya gamu, mgena mpita ngalavu, mpita munge ndi mbugere, katia chuche njini chenjole kubanga kutusako, eranga kukanguwa kubango negeseko. Eno jiba ita, endaviruamu, Dhamira Atenganze, bampita Lillian. Wema lukuma nchitulife na mkasera kano kenyini. Njiga lukungero kujukiza ntewera vila, Sendary Bank, Bank ya Fe. Banki singo kole virunji, banki singo kumanya mkasera kana kafizi, banki singo kumanya wali stack mbien simbi. Wawe ingine unegamba mant. Jangu teka wano mtuwe. Inachibaga legawe teke mitwe jaba. Jafefe nane ga teka wano. Kakana. Binongenda biko lako. Atene biko lako. Sasa wala kudayo kaba mazigango ina Sendary Bank. Tachiri yo. Hatu wane woya gala za kulia kubu. Lipo gambati onoleta. Hatu walo olie. Ngogena weli na sente zombitigwa. Ngolumi abalabi. Nagambe na banka yokesa olo kuogeza konti wagula mayembe. Nga tita wagula. Luwachi nti guagenda yo. Neba kuola. Nobe rango yongena mbusiness. Nobe rango kola chiri. Nobe rango tukiriza chiri. Kati abala bobulabi neba gamba. Center zijawa. Oyeye ya tusiranya fengechi kaa. Eza fezo na ya zirina. Nenga mkazu watuma msaja watu. Nawe toa inaji wazijawa. Loku jako Sendary Bank. Kati guani ya tagala kuogeru wako konti uli wakabi. Jiangu mfamilio venga guwe imiride. Kubanga gwoli na ebye tagisa nga mbebi kole ebye nsimbi. Sendary Bank, ebye bie gendo kufula. Teriyari za kusinga nze, bwete wetanso na kolayo no buyimba wafe. Akasoke dedala abade Joy Landa nga gambanti. Nawe, tuzizako Mary Bata nga gambanti. Oli matameru muntenziru gavu. Kale mneche unyisa mnega chumera yo. Awune wabairedewa na ngayi ntuwe bale nyaka imbaka Mary Bata. You've made my day, oyeba mita mwaka Steven. Agambia mkenkubye Mary Bata mkwale dolu nako. Omlegwe manya ya gala Mary Bata abamwe itatimo. Shumeke chengera. Nawe nsubira kaimba mkwano teka kwa ze bubi. Sate tuziza kakaimba. Ako kenyini kwa ulea background. Oyeba mita David Lutalo. Eye wana. Tizonesa jazola wa mkwale. Haimu ni mwe mkwale. Weli yawa sajia. Deni mba sajia. Ata mulimu ne mkwale. Mulimu na obu gubi. Ye mwaka. Mulimu na obu sanke.
1: Teriari inza kusinga nzi. Teria singa kana mdebe.
0: Ne salongo Ben kwa February agambi amata meru. Yee, katona yakola amata. Yee. Ebirungo byonna biri mata. Kwe gamba, tosobola ganywa n'osigala kyekimu. Njagala twala omukisa kuno okuyezaayoza omukulu, honorable, obothobot. Ate ekyo oba sipiika teyakimaze? Da! Era gye yakubiriza olukiiko lwasoose. Oh my God, kyabadde kisufu. Tukwagaliza birungi byerere. Aina ke yayogedde nga bwokitukolera both. Eno Uganda egenda kulu kutombisibwa enjuki. Yagambye ayagala corruption free parliament. Parliament etali mu kulyanguzi. Njagala omuza wabali mmubuuze nti parliament etali yanguzi oyogera ku yawa Namibia oba wane Uganda. Naye mune mbu yoda yogera ku yawa no. Nitugamba both mazima genyi normal okikola. Parliament ne etali yangu. Ono oba kitukoledde. Naye famaso ku lutimbe. You know we are watching you. Banji batusuubiza oluwa naye ajja e Kampala natugamba, ekibuga, njagala kibere kirungi, ngenda kola ekibuga. Ate nze bwe njogera ntuukiza, bannaye ekibuga kiwunya, Kampala awunya. Okumanya awunya tujuliriza abaavaawo, kuba tewaliwo abaakolanga, n'oyita Kampala ng'oyita Kampala. Kale ng'oggyeko okuba kale Kampala kye baakola, okuggya abantu ku kkubo. Hee, oyita mu Kampala nga atanga debwa atyagoge mazima. N'ensawo tebakyatusala nnyo nga luli. Kuba ekibuga tekiri congested. Naye ate okuwunya. Genda kafumbe mukasa kizibu nnyo. Yita wano ku Owino. Bazimba ekizimba ekyekipya ekitunulanga bebi. Naye nawo wawunyawunya ebitategerekeka. Bw'osala bulijjo dda ekibuga, nze simanyi kyagwa Kampala. Panaye Kampala kiki? ani atakoze kiina kolebwa eyo mvudde yanzizeyo mu parliament wamu mkulu both tongera kuagaliza birunji byerere era tusubira nti byonna ogenda bitambuzanga nga ffe bwe tusuubira kubanga ffe twin expectations nga banna Uganda tusuubira nti nawe ogenda kubanga otambuza bulungi nnyo nnyini ddala ate n'omukulu Thomas Tayebwa era yakomyewo era naye mikisaji waliwo omukisa gubeerawo nga gwe mama we yakunaza olweza naye naye ne Tayebwa ne bwe nagenda kunoonya essimu ye Kabasa n'aginyima Kabasa yagirina mazima gennyini buli mu ntuko tutano nga yakomye omanyi bwokola n'omu ate gwe n'obeera ne bakuleka kwega okuwulira nga butuufu oliko omukisa omwana yayimba mbu waliwo ekisa ekinondola naye nekirondola Tayebwa weekiri era watu yakomyewo agenda kuba nga amyuka nate mu palamenti eno ey'12 yagenda okumyuka speaker both tubagalisa ekisanja ekirungi ekiri corruption tree ekirimu bye tulaba ekirimu ababaka abateesa ebyensonga kuba ekyo nakyo kikulu bannanga ababaka this time mutuyambe muteesa ebyensonga ebintu byakuddayo ne munywa bukyayi mmwe ate bwe mubala ne muwanika emikono mubanga nga tetubalonze muba mulimba so tusuubira nti byonna bijja kuba nga bitambula bulungi sayidi eyo era nga butereevu

0: Tuba tugeza buterevu mu mwana lero njagala kugamba nti akadde kantala kantindigwa nti omwana omuzadde yenna tukusubira okuba nti ogenda kutwala obuvunaanyizibwa bwonna okulaba omwana wo naddala omwana owadde bw'atambula. Tuve ku mboozi kibba baana waali buli kaseera tuwulira omwana eyabuze. Jo nabadde ntudde ku TV nga ndaba baliwo abazadde abalajana omwana amaze kati omwezi mulamba yabwe. Kati beera kin omuzadde faayo abaana babeerenga obateekako omutima batambula batya bw'aba wa boda yamutambuza manya budu ono bane tusanga abavubuka ku siteegi zaabwe ne tubaagala nnyonyonyonyo tomanyi gy'abeera tomanyi bimukwatako penagezereyo wa boda yanvugira omwana lwalibula n'omwana wo loliga nti nfudde abalala mukeera ku maky omwana wo wa pifo n'omusindika kukubo genda ofune boda kasajja katuba kakazi katuje kasanga gye kalinnya boda eyo lwerigenda neetagga loliga nti nfudde. Abalina abaana nga batambula ne bannaabwe nabo mufeeyo omanye nti gundi yatambula n'omwana wange. Abaana bano aba P5, P6, P7 mulabanga abakulu naye nabo teyeetaaga kutambula yekka mu kkubo. Abaana bano baagala bakiri batambule basatu oba bana. Benkaraginge nti gundi tolekanga munno naddala nga bava sayidi emu. Musoma nabbingo musula kyengera lwaki awo muyitawo omwana ayitawo yekkaawo buli waalingawo ekibira kati wakyali. Abaana mubayambe babeere nga tatambula yekka. Owa boda amanya atambula atya n'owa vaani bw'otyo lwaki obeera omuzadde nga vaani ereeta omwana nga tolina simu ya driver wa vaani? Mulimu abazadde abali careless to that extent. Anti vaani emunona naye nga tofangayo nakulaba driver akyatuula mu vaani eyo nga senga driver ava mu vaani gw'oba tomumanyi. Vaani ezo zibamu batan boy aye bakondakta naye nga naye tomumanyi naye tolina simu ye bw'obaawo delay bw'abairawo engeri yonna gw'okubira ani okumanya vaani ebadde etya oba vaani lwe delay yinza okujja okunona omwana okubira ani era okuba ku ssomero omwana bampikinga saawa 12 kati 12 ziweze tebannamunona era okuba ku ssomero bakubulira ebifudde ku vaani lwaki tolina namba ya driver? Ebintu ebimu twebereremu entambula y'abaana baffe tugifeeko kitukakatako ng'abazadde okumanya abaana baffe abazzeemu olusoma luno entambula eneefaanana etya. Leka kubeerayo n'osulayo gwa naggamba embeera si nnungi.
1: Bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola? Anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda. N'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe. Si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 plus 250-900-928-20 oba plus 250-666-611-00 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com. Jangolange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
2: Singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu bbanka, singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapini ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti, omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente, singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano,
3: beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Bulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300335 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.

0: Ambie, wali suti bali mivuluya. Baba nevi gambo. Oye baba yo baba misevinka, aliwa mune mweni nuaje, kudachika, ziri ya vili mumu nana zoka, ezise kusawa, etnya ezencha. Program ya fe, ndavi ramu, akaimba bakaita. Batuleke, baba leke, nangesira aluachi baba lemerako. Baba leke mnyumiruwa bulamu, chitagera? Yeah. Kantu wabale kane banyumirwamu bintu bibi bino byansi byakuleka akadde kano nga bulijjo kabeera tugenda buterevu mu beauty tip era nga leero njagala kugamba atya leero zizeyo ewabakyala jjala bagaye temukuba ensusu temuzikuuta nga ziyina bizibu leero njagala kugamba yona kano nti enjala zo bwe ziba zimenyesemenyese ziveeko zijeeko enaku zino tuyina enjala zino simanyi gel manya powder manya biki ebyo kati oyina wootuuka enjala ezimu ne zibuukako olwera bwe luba lubuuseeko n'olwokubiri ne lubuukako kkiriza nti zikoze era we zituukira okubuuka kyamukusa mulungi zezikola njala naye ku bantu abakola enjala era we ziviirako waba weewo kkiriza nti zikoze ezo zijjeeko either yangu wodeyo jokolera repair oba manya refill oba zijeko nebe ne mulimu lotulira omuntu nga alinga gwe baalumako obugalo kano ka kitundu kano kasongoleredde kano kalamba buli awo bweriddeeridde ngo you look funny oba olabika bulala osobola okuziwummula muno kati kezivuddeko enjala ttaano nga sinafuna ssente nze kyagoba ku njala kubanga sirina ssente zaazo kati bw'olaba nga tetonnafuna ssente bukuuleko bwenna bujjeeko obe n'engalo eziri engalo ezirabiko bulungi naye bane obuwutu obwo kano kakutufu kano kamenyekako sayidi kasongodde kakano biba bitegeeza ki ng'ogyeko kuba tekirina kye bitegeeza n'okulabika biba birabika bubi tebinyuma tebinyuma oba bwe tukutunuulira ffe tukola conclusion ey'amangu ti oli disorganized wenna oliawo oli messi totegeerekeka bulungi awo bwe tubeera so tetwagala kutuuka kuga nti gundi bana oba yabaaki naye tategeerekeka wangeri geri n'ebiringa ebyo kyetubatuuka nti aa ekintu kiba kyangu nnyo bw'olaba nga enjala zikozeko effujjo ky'oba okola kyangu teweekooya ky'oba okola enjala zijjeeko paka luno ofuna akasente olabike bulungi
1: muzeeki obuntu ntu obwo obutanyuma bwowulira ng'obukooye
2: abasajja tubeera nabo n'obuvunaanyizibwa babusuula
1: bwogereko mu pulogulaamu endabirwamu osanga bunaakoma muzeeki ogukunyiiza
0: muzeeki ogukunyiiza mu ndabirwamu ku dakiika 29 ezula kwera essaawa 5 ekyo ky'owulira nga kikutabula awo we tuli onegatako ku 75 5 4 8 7 8 4 9 4 2 WhatsApp ku 75 5 4 7 3 numbi abaseno mbagala nnyo kubanza kenyini ndi waseno naye ekintu kigenze wala bantu mmwe mutandise okuyitawo bannaage bwe muyeeya bannammwe muyeeye mukome kinaakoma wa bakamubuteekamu n'akajanja era twabasinze ekikopo yes fena twakirabye nga mwakitutte thank you very much and congratulations naye mubeeko we mukoma gwaliwo abavuddewo bavudde mu kweyeeya ndowooza gwe bayeeyezza yanyiize amazima gali nti fena tetwagala tuyeeya yennekya y'omuntu naawe owaseno senga enkyaba kuyeeyo gisobola okuvaako kati oli yayeeyesa munne ndowooza oli nawulira nga bimutamye ne basooka balwana bulwanyi gye byansembedde ng'omwasse munne lwaki tutuuka kweyembeera olw'omuzannyo ogw'abazungu kuba senga uganda cranes ebadde ezannya nandi naye nga lwaki mweyeeya kuba ffenna tukimanyi nti guno omuzannyo obuzannyo muli mu nnyumba omukyala waganye omwami oli awo oli bubi nnyo omukyala w'okuba wamaniyu kale ululu zaliria ninoobinjaya yesu oba ntakudde awatansiiwa alla oba ogenda kunsangamu obuzibu so temuyeeya bambi mubireke ekyo kyabwedde tukireke ka tugende mumaaso n'ebipya tuyina ebyokukola abaana badda ku masomero tetuyina fiizi nga temudda mu kuyeeya abantu mutulekeemukko. Wanji?
3: Ndiye nawe kweli.
0: Nawe kuliliza sebu.
3: Nimeza ndiye salama.
0: Meda de salama.
3: Hili yaani? Abantu baingira mu taxi. Ngari ku simu. Nareka imaga zivugo naga gaya naye. Nataka kugana abantu bali mu. Abantu babeddeko.
0: Na yanzeza. Weba lenyo meda tuwela blonji. Ndavira baby. Ne mama way of course. Yona yon songa nkulu. Olu mutwefugwe. Olu mpublik place. Bioteka yo. Sife nanti tuwe nyumiro. Anaye. Bani mutulabo kutambula. Buli omwali nebi zibu vye. Benange buli omwali nebi zibu vye. Atenze nyizo kuba nchakaya baby yange. Obago inzo kuba nchakaya baby vye. Nenga wenkunyumiza kubi yange. O inzo gamba. Umubili ogujawa. Chitakera. So, doza tuerekere, tuerekere. Tuli kumuze, kumusamfu tano, tano ana, chinana musatu, musamfu, musatu, nziru musamfu, munana nya, ana mumuenda, ana musatu, ziru, biri, hello.
4: Biri.
0: Yenyabo.
4: Paliotia bebi.
0: Jendi mkwano, usisotia mlongo.
4: Jendi mkwano, yenye. Mbale kueleza.
0: Na ukuleleza.
4: Mbuzi.
0: Hmm.
4: Ama chala huku mizigabe yombi, anda, mzapu. Meba yomba, ama chala yinabia, kola, vanya,
0: Tuwe ya nziza vena buloni. Ene, biba yombi ya bibemu. Ama bachala be, kuita kwe suna. Like, omuntu obutini wa buti. Weka, kamutabula. Neba yomba, omwana wali nye chigere kabala za kange. Omwana, tinga na yalaba omwana. Nali nye chigere kabala za kange. Ha, kabala za, ha, kabala za, kani zofuka kabala za. Hela. Wanji.
5: Yes, zetina tina wanesegu
0: kubagabe
5: anango omuzenzo ogusingo kunyiza beba kaza abadira zipadi singa bamazo zikozesa ne baziteeka mu buveera ne baziteeka ebweru wa gate nga kukubo abantu we bayitira nga batambula banango omuzogo liri ya nigunuma nnyo
0: ate baba kuza
5: abakazi bakisusiza nnyo Oba wakamala kufuna muntu abitwala yongo musasu desente yaterenkera no sanga we bidala banange lili ya nogu omuze mu binnyo nnyo nnyo abakazi beddeko kwetu kye bakola padi zite bazijaja amya we batyo sabo batugambireko kwekyo bana yazendo miraka aba Liverpool bonna bonna wadde batukubi wadde batukuba naye musembagala nnyo nnyo nnyo
0: kale
5: Ya, buli awagira Liverpool yena wali mwagala nnyo. Aba Arsenal banange mukendeze mwakisusiza mulinga abagamba bulijjo mwe mutwala ebikopo.
0: Bera bulungi bamita tina tina hela. Wanje, wanje sebo.
3: Nasuze Kenya.
0: Nasuze bulungi sebo wasuze otya sebo. Yesebo.
3: Salongo sembatia.
0: Salongo sembatia.
3: Yes, it's done on my name.
0: Yesebo.
3: Mwuzi ya nisho mwuzi mwuzi ya kumye nila ndoja ku obanku ngambi wa mwala kaza wali na habana wa nangeli ya nipampa
0: pampa
3: zishu sebuli wa mwukuru kudu mwuzi kumitano siko waka mwuzi ya nisho na nipampa wala neva jira upa kazi wale wazi kudiru kuna pi mwuzi ya nipampa zishu sebuli na
0: habana wa nangeli
3: ya nipampa wazi na mwuzi ya nipampa ya wachanga wasula yikabali ganti wabawa ni wali wabanti wabawa ni wati wangasta ugamba basula busu ziba ya nisaka kutuisa mwini nyo kwa mtufuli ya nubwada duranga buchafu mwini mwini ya kubila kone
0: ndi watu mwini
3: kamanyo rubu chafu
0: true
3: na bantu wachafu simani
0: neyanzi za neyanzi gemanda vila venda mienje na mienje mkono mkuluze ya mageze na chikabili musa tuwezi ule kwele sawa owe etano program ya fe ndaviruamu na yema nae apama tubakula petu minu babiba nyunyu devan over na nwachite tuiga bula gajavu oba buchafu ona yugera kupampa olia yugera kupad he kuhine mitol musibia galo kufana machala mweyambe ko
6: Rivian nubale kuwelezo no kansala mwoye na jimba mulongo kulida mchirombe ramba teka chiri ne John Obi wange kwebali batombo desa pensa kati Rivian nilirunja galo kuogira kumuze guaba ndwaba bipinga omuntu naku bipinga nale mela kusimu yu no mkubia na gambu mbadi njagala kubuza ako ndudo ba uliza niwe buza kakati omuntu kwa galo kubuza ako mbipinga mufira ko bantu mwe mukendeze mizejo kubipinga eyata imutewa museiru no kansala mwa enajenga
0: ndiba waba museira ngato ina za kumbuza ako vile kei ne kakunesi wako kumbuza katenga mene mjatu njiza mjatu jamuoyo emitwe mute vinyuma nebio kola tuina vinji nebio kwela likida vinji ngu nemerako nemerako wakubu ntimba denku kubuza ako shi wama
7: halo
0: kela
7: mzee Tika ni omuzo kufungo kunoma.
0: Aniyo. Ila
7: chiyara guwaya gara ko.
0: Haa.
7: Mwamanyo mwagade kwa ya chiyara ya tina kwe sila ko. Na kukukile chisivunga kupila masumo bulikadi. Mananga wachara mwede ko. Mani tuwa ya ukana.
0: Hmm.
7: Te chikubisa masumo echido. Kawo ya jime ndi wanompongi.
0: Haa. Hapa gambia kwa nyavula. Baba gara kwa ya chiyaye. Ndosa mtegede. Kati ya bachala mwigo kwa ulamu. Waliwe janga zibi ya chiyaye. Mwami ya tuwa abade very clear kawoya. Agambi mba kwa gara kwa biyachiyai. Katiza saba mwa ulirenga mwa bachala. Tivinobia kwa gara biyachiyai. Asomolo kwe soti nga manyenti na ya kwa gara biyachiyai. Kupamba njisa nga mabili muleta biyachiyai. Musomolo kwe somola. Otite gira. Ndo uzachiko la mlu unji. Onagambi omuze. Abantu abali irebi nye wa mumotoka. Mutaksi. No ulira. Kale, abali ile binye wa mtaksi. Agambe mchio seko, chona cho ogwo muze gutamamu ate mubi. Ono nagambe wati, wasizote ya mwenye naze. Omuze, abantu akusaba sente, litiriti, na yebu ozimu sindikira, na ata kugamba nti, nsirabye. Gwate, no mkubiranga ate takwata. Nze muta ma, ovaze mwanta ma. Agaiba member fans club, abatumide nyo, nyo, anti abagala nyo. Oeba mise Uncle Ben, Salongo. Ebintu yu nange mbiye uunya. Omuntu na kuweleza sente. Orusi kuweleza na usirika. Aba mnesimu ungo jako. Kwateka thank you. Kale yobago tega la kuweleza. Mbuga yitu, sente nzirari. Na mdoza wana yinkuze eno. Yinkuze chuke mu. Yinkuze chuke mbakuru. Wetulaga wazibu mu. Achali na chino ndoza kanchi bagambe. Aba zade yinkuze ya wana stewi mchitinuli. Mulimu omuntu gw'osanga. Naga wasuzotya. Oli bulonzi. Ahani gw'obuzotya nga kana kaka. Kawala ku. Tubogamba omuntu nti wasuzotya se. Oba wasuzotya nyabo. I think you don't lose a thing. Naye omuntu nosanga omuntu omukulu. Namukamba wasuzotya. Abantu baba tendeka batya. Feje twakulira abamu nga bagamba toteeka konva. Eh? Ku bigambo byoyogera bilekawo gaza. Bili mubanga, bibi hangize biti. Ebyo bibuza age metro maybe. Oyobolo oza nti mwenkana. Gwosanga nogamba wasuzotya. Wasuzotya riri. Na yete mwenkana ngo msango mtu kumaka. Wasuzotya. Eh? Sanga tata woba, mama woba, mama wo muto. Woba, whoever. Mukama wo, wasuzotya. Ah, ah. Muyambe kaba na bemukuza abazadde. Abana bayinza okufuuka mu ekintu kituyinza obutagala encha oli kunkuluza ya magezi sulo muziki nebya mizanyo
8: I don't know Radio Sapiencia.

0: kyenda mu budde obw'okumakya akabikwe kugwa mu ngeri ya lumbe musolo we gukusanga weguwera wabula ku bantu ababadde ku traini tekulina omu akoseddwa era ekiyenje ekiyise ku mumwa gwa nkoko wabulayo poliisi etegeezezza nti waliwo omu ku babadde ku traini ali mu kujjanjabwa olw'ekyekanga okyafunye Ab'obuyinza mu nsi ey'e China baliko omusajja gwe bawanise ku kalabba nga bamulanze kutta eyali munywanyi we era eyali Nagaga billionaire eyali akola mu bya zaala Lin Kuei kigambibwa nti mu mwaka ogwa 2020 omusajja Su Yawan yawa munne Lin Kuei obutwa ng'obusungu yabujja ku Lin kumuleka bbali nga mudalizo ate nga yali amaze okumuyambako okugusa ddiiru emu ey'ebya ssente So omusango gwamumeka mu 2024 era nga 2021 omwezi guno ekibonerezo ky'ekyakalabba lw'ekyassiddwa mu nkola ekiwandiiko ab'obuyinza kye bafulumiza bongedde okukungubagira omugenzi ne basaasira ne famire ye anti bulijjo ekifudde ekigenda n'okukungubagirwa ekiwandiiko kigambye nti mikwano gy'omugenzi bonna basanyukidde amateeka kye gakoze mu ngeri ya okalyaddakaddatta Atebboyo ebibalo ku kirwadde kya Ebola ekyabalukawo mu DR Congo biraga nti abateeberezebwa nti be kyakatirimbula kati bali mu 2020 ate nga abaakalumwa ku kirwadde kino bali eyo mu 9 n'omusobyo ekirwadde okusinga kitegomya province ye Ituri eri mu buvanjuba obwa Congo abatuuze mu kitundu ekyo bakaabalumwa mironga lwa nkoko kubanga era kye kitundu kye kimu ekibonyebonye n'entalo eziganya okugwa akulira World Health Organization Dr. Tedros Ghebreyesus naye essaawa yonna waakubisaamu engatta agendeko e Congo ku nsonga z'ekirwadde kino ekifuuse kasomba kaddira ng'eggonjo ery'okumpi. Awamu n'ekyo mulungi atuyiriza bwe gabadde okuva ebunaayira gakutuusiddwako kampuni ya Inshua eya Swico. Tujja kudingana edda n'amawulire amalala.
1: Gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swico 9-4-4 Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia erungamizibwa Uganda Communications Commission

0: transactions na mateka agafuga ettaka
1: akadde kaffe katono ketulina naye katukakozese kubanga already sales zino ziri mwenda kanso kawandiika ebibuuzo wakiri tunabitandikirako bwe kinaba bwe kiti wanji yesebo
2: mwami jonjo mpulamuseza
1: yesebo
2: kanso mpulamuseza
1: ng'olabye ate obuuseeko ddamu okuve nkufune
3: nz'omugagga Ssalembe nabweru kansala kazomuganzi wa zawano naye nze ntidde ne paalamenti yakuluno twate kyetaaga atisiti ogundi sipiika wa
4: mukulu jonjobale kuweereza ono kansala mwoyo na jemba kyenjagala okubuuza kanso jemba nti singa omukadde waffe atuwa ettaka nga liri 10 ku 10 tuli abaana basatu ettaka eryo ffe buli omu ayagala okwekutula ku munne tukawuzeemu kati jjukira gavumenti yaleese etteeka terigaba ndagaano oba kyapa ku ttaka eritaweza 5 ku 10 tuyinza tutya okugaba n'ettaka lyaffe eryo ng'ate buli omu ayagala okubeera n'erirye tetwagala kutunda
3: nzeyo omugagga Ssalembe nabweru kansala kazomuganzi wa zawano tweyanziza otusomesa era nze wembadde wedda nappe n'olupapula nsiimidde ddala tojjangu ogwo
2: Hello.
1: Yes.
2: Nkomyewo mwami jonjo.
1: Yes, buza.
2: Ekibuuzo kyange kiri nti waliwo eyatunda ettaka ye yatunda tamanyi oba kyatunda ye yali ategeeza kutunda poloti kukola endagaano we baakolera ndowooza obuzibu gulan beekobaana n'owa LC ne bawandiika nti nguze waggulu ne wansi kati yembu nga teyategeeza yagula ttaka alimbuuza kansa okiba kitya n'ekirala kyembuuza obunene bw'ettaka nga nguze ettaka bulina kwenkana ki kwelitandikira yonji beera bulungi
1: beera bulungi sebo
0: ddamuoyo kansala muwaya kasokene muwaya muwaya agambye balina 10 ku 10
1: bali basatu
0: abantu basatu ate baagala kutunda so kati bwetuba tumuwa amagezi ekyo
1: agambye baagala bagabane
0: bagabagane nti baagala kutunda
1: eh
0: agaite baagala kutunda kakati kyemujja okukola mujja kukuleeta kye bayita tenancy in common tenancy in common muba abantu basatu buli omu nga alina equal share mwe mulaba nti gundi ayita wano ne gundi ayita wano ne gundi ayita wano mwe ne mukimanya nti mulina tenancy in common era ne mugenda ku kyapa ekyo ne mugirigesitalinga tenancy in common eyo yesinga kubanga mumanya nti tulina 10 ku 10 kigabanyemu abantu basatu ne mumanya nti buli omu alinamu gundi nga 40 nga 3 ekitegeeza ndowooza wewatyo kakati mujja kukuriatinga tenancy in common ku kyapa kyammwe kakati ne tenancy ndajja muyinza okukuriatingawo muyinza okukuriatingawo joint tenancy kati wano joint tenancy oli waaba afudde tujja genda maaso nga tugenze ebuziba mumateeka g'ettaka o kye bayita doctrine of survivorship asooka okufa poteya asigadde yabananyini paka asembayo tujja bigenda mu ebyo negative for now ekyangu ennyo mukole tenancy in common ono ekibuuzo kyo kibadde kikiriya nyasa embi eyo gambye 10 agambye poloti n'ettaka
1: omuntu mbu bamuwandiikira endagaano ne bateekako aguze wansi ne waggulu bwe batyo
0: bamukoddamu akitubuuze
1: endagaano
0: kubanga kinze kyetegeddemu alinga agamba aika yagula ttaka naye mu kuwandiika balinga bamuguze ekibanja kubanga byaddayogera bibaddemu ADA eyo waliwo okubaawo enjawulo wakati w'ettaka mu ndagaano eno nga badraftinga n'ekibanja ekibanja mu mateeka kibeera kibanja ne mulamu obwa bulijjo buba n'ekibanja ku ttaka ly'omuntu kisigala kibanja nga kibanja kikyapa kati bwe tujja biraba
1: kale
5: mu kiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu Centenary Bank empeereza zaayo zifudde ennyangu ate ku miwendo egya wansi tewali ensonga ekutwala mu bbanka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpeereza za bbanka kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa sente mobayiro okuweereza ensimbi sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku million 5 eza Uganda ozisasule mu myezi 3 weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa sente visa card obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere weewola amasimu agakukubirwa meseji ezikusindikirwa oba whatsapp nga bakusaba pini namba yo password oba ebikwata ku akawunti ye ya bbanka kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'oba weekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu meseji ku noti

0: twewale empisa ey'okwogera ku bannaffe. Ne bwe biba nga bye twogerako, tumanyi nti bituufu, kubanga ekyo tekibayamba kuva mu nsobi. Essaala yeesinga ate tuleme kugisoma mu lwatu okugeza. Ayi Mukama, yamba mukyala gundi ave mu bukafiiri.
1: Omwezi guno gwa mama Bikira Maria ngabo kutusibwako na Miryango High School Bulama. Esomero lye kyasa kino olw'ensomesa yaakyo, enfaayo gy'abasomesa, enkwata y'abaana ennungi ebayamba okusoma obulungi, kubanga ly'essomero erisomesa ensomesa ey'omutindo mu Uganda. Terikoma mu kusomesa bya mu kibiina byokka, wabula n'ebyemikono babitendeka abayizi, babangula abayizi mu mpisa. Games and sports babifaako nnyo, ate nga ne school fees zezisoboka eri omuzadde. Litwala amasomo ga arts ne science, lyaniriza abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi. Environment y'essomero tusangika sangika. Kwa wandisa kugenda mumaso, aveji njobe kampalo vila museta, otambula kilomite moku mkono go kwa kono. Okumanye visinga ukuba kunoti musamfu noti mkaga mumuenda, atano mumusamfu, abiri mumukaga. Oba kunoti musamfu munana biri, nsamfu mumuenda, nsamfu mumukaga, anamu biri.
2: Mweso ze sawi ndala, time check. Esawa siweze kuminemu, esuwe kuro, time cheke kutusu wako.
1: Beda musigansimbi wo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabali dunaku, atengo sabulo kujaya kasente kachisera chona wo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali, nigastemo mkaga tanu star, mkaga hash. Oro ndeko investor, oboku zese MTN momo
2: app. Uso mwuru watangwe yoku bilirutu use.
1: Era MTN momo, vyoku sasura school fees, vifunde vya nguno kusinga wekwari kubade. Kakati sasura school fees inga weyambisa momo. Wegate mu mukiso gw'okuwangula school fees wa mwaka mulamba. Essomero erinafuna school fees nga liyita mu nkola ya momo, nalyo lyakwetaba mu mukiso gw'okuwangula vani etambuza abayisi. Ekyo si kyekyokka, omusadde osobola okufuna school fees looni ng'oyita mu nkola ya momo. Nyiga sitemu mukaga tanu star, munana zero hash. Oba okozesa app ya momo okusasula school fees. Oba saba school fees looni, ago ge maanyi ga momo. MTN Mobile Money Uganda Limited, erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Enteekateeka eno y'okuvuganya yakirizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
3: Grupu ya chagwa nye tero, ninja kujimaraho, you just wait. Awakanyo nkora hansi, imwe mwikaruko yegura, oye, oye.
2: The world today, ensi nga bwe yimiride.
4: Ensi nga bwe yimiride, olikichena mwenye katonyeze nye famedio sapiens and cruiser na geza nsure yomziki, nibi mizonzidi nya. Zimezo kubanga zaita kusawa ekuminemo. Yeza kaongeza kuluna kuluwa lilo. Wanawa sinza kubina ngoliza. Tuga ntino webali nyo. Okubanga otadeka nkiruza magezi. Uli nyo kubanga ntino gina masu. Okubanga uliliza omukulu sempija Muhammadi angambi. Nti akukaba dekaba gezi voka. Kali uli kubanga ntino uliliza omukulu sempija Muhammadi. Uli kubanga ntino otadeka nkiruza magezi. Kali tugenda kubina nga tugenda kwa mugwanga. Elia Irani, genyagala okubira nga mtuwala kusawe ni kwange Elia Irani, Amerika ya zemu na editi mpula, abyo tugendo okubira nga tuwete geza ni Amerika nyonyode, igambi utaro teru nadamu, tuwabade tuweta asa, ni ingo utaro teru nadamu, endaga ni yokusiri kiliza mkuruwana, echea genda maso, na inama lako, obula gonga buganji, zima nyumu mpuli la bulonji, obate mu, nange.
5: Shenda mwenye katanye senya fama Kwa hili yo sapiensia Mkuruza ya magezi Ensuri yo muziki Na hivye mizanyo.
4: Ok, olikichena mwenye katanye senya fama Hili yo sapiensia mkuruza magezi Ensuri yo muziki Nibi mizanziri tano Azizi na uziko ngose kusawa Ekuminemu Izaka ungeza kuluna kuluwa lilo Waliwa na badanze jukiza Nanga mantino ni honorable beti bachirike na mboze Wansonyi weko. Abadanzi yukiza ntine honorable beti bachireke na mboze. Mubili ya abili mugu mu. Ntine hii ya kola nga wankiritanyi. Nzijuki de. Abajuki lukulonda deputy speaker. Mubili ya abili mugu mu. Honorable beti bachireke na mboze. Mujukila ya lete ili nyari ya jeno moze sali. Mungeri ye mu. Nga wankiritanyi wa ya koze. Mujukila bili ya abili mugu mu abaliba goberida. Mukulonda deputy speaker. Honorable beti bachireke na mboze. Engeri gye yaleetamu erinnya lya Jeno Moses Sali nga agamba nti amunominatinga okubeera deputy speaker naye yali sarcastic nga bwola mu muvubuka ono ebigambo bye yayogera because kasitoleeta erinnya omuntu oyo gw'oleese olina okumutunda mu babaka naye ebigambo hono ebo beti bakirike nambozi bye yayogera ng'alinga amutunda mu babaka.

0: Okay. Ekibuzo kyo namba musanvu. Singa omwepiskopi atwala essaza. Singa omwepiskopi atwala essaza. Abataliiwo. Ani akola omukolo ogw'okuwa obusaseredoti n'obudyankoni?
1: Sibo musaza bwabataliiwo asobola okusigira oba okusaba omwepiskopi yenna okuva musaza eddala.
0: Wow.
2: Pikipiki ogikutte ku luwagi.
3: Nadde mmanyi nti kogambe vika.
0: Okay, kibuzo kyo ekirala nate.
1: Yes,
0: kwanaganya sakramentu lya kusigibwa kw'abalwadde mu bulamu obw'omwoyo nga tetutunuulidde kufa.
3: Kibuzo kitegedde?
1: Saba kunziriramu.
0: Kwanaganya sakramentu lya kusigibwa kw'abalwadde mu bulamu obw'omwoyo nga tetutunuulidde kufa.
1: Akusigibwa kw'abalwadde bigumya omwoyo gw'omulwadde natatya kuti lumbe. Yes, natatira lumbe ate nagumira nelimuyamba okulona obulungi.
0: Omulamuzi,
4: owaddeko ekitundu
1: obutatya. Yes, kusigibwa kw'abalwadde liyamba omwoyo gw'omulwadde obutatya lumbe ate n'okulaba nti obutatya lumbe n'okola ki ate limuyamba okuwona obulungi.
5: Stephen King Mulonda. Anetulisizeeko gwomu. Esakalamentu lino limuwa pretensia, nelimuyamba okuwona mu bulamu bwe obw'omwoyo ne yejjusa wabanga abadde alina ebibi. Nelimuleetera okulwala obulungi n'okumuwa essuubi n'asembera kye bayita viaticum, emmere y'abalamazi, n'ayongera okuguma.
3: Kale tuwe Stephen King msomesa. Kiki buzeemu ki? Kale bombi
6: penetensiya jetu nayo ebadde enkulu yogerako okuguma
3: essuubi.
6: Essuubi twagambye nnyonnyola
3: kubanga esakalamentu teriwa mwoyo wabula liwa omuntu, kuba liryo ng'omuntu likugumya likuzaamu essuubi.
1: Erikumya omwoyo gw'omulwadde.
3: Kale
2: kyeyondera taba bubi wamma weerondere.
3: Musomesa kabuzeemu
1: naye ngaekikolo.
3: Kale ono ebibye mugenda bimuwe byaluvanyuma. Kale katukomewo
2: okyali mukabbinkano kakati kisimo.

0: Oyes, wabari nyogwe na jekumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiencia. Echilo echo unakuruwa lero. Nga ulikyo kabira katimba kabia mizanyo. Yenze pade siruma gombebezi okubira nga kutambza. Tugenda kubira nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubira musambo gwe echilo. Era wenyini wenjo kubira nga mkwere kereza. Atoluo program damwe subi nena nsera Edward Lubarukov. Eberenge jia. Kuongere yo mpora mpora. Katimba kebe mizanyo tutambla ne 22bet. Gula o account ne 22bet. Osobolo kuberangu siwa kumipira. Atiru wangule. Chiangu nyo kuberangu gula o account. Gena msimu yo. Wogenda ku internet. Ojia kuberangu teka 22bet.ug. Website ya fe. Ejia kuberangu jao kusimu yo. Gendo wale chigambo register chinye game. Juzambie bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wega taku 22bet ensonga zona obirengo zitambuza atanawe sabiri mweta ndokizi bakubera ngo siba chukana wa siba, berango siba, nubufunanyi ziba, kusaidi yeyo. 22bet, echenja uroche ina, ilache singa, balalabo na kwekuberanga, ekuwa options nyingi. Zogenda kuberango siba ko, atelo berego wangula kasimbi. Oyagala kusiba kuba tevi, oja kuberango basiba ko. Ayagala kusiba makona, wali 22bet kwe gari. Ayagala kuberango zanya, live in play, uwe pire jigena maso, ujajisa ng 22bet. Ayagala okubera ngo zanya kuba sawo abajanja babasambi kisawe osobola kugamba guno tebajja kuyingira mirundi yuwera bwejiti erobero wangula sende wali ku 22bet kale no sibane 22bet kasitobera ngo sibisa buvunanyizwa ngoweza 25 okuda guru tuberinga tubebera nga bwetulina okubera nga tubebera ku side eyo abasiba bacho games ku 22bet kweziri ate zigaba kila lwensangi zino bacho games ku 22bet kweziri ate zigabira dala akasente ensangi zino kale no 22bet gwe joba wekwata gwe kwati 22bet kasitobera ngo sibana buvunanyizwa ngoweza 25 okuda aguru au tujja kubebera mpola mpola berenga ate buli kimu kyubala kikutambulira nga bwe kino okubera nga kitambula ku side eyo kale bwe tugenda okubera nga tambula ekiro ekyona ku lwalero. Mipira ejimu kweje juwe de Atletico yabachara ekoza maria aga biri biri goya guingi do aliku 22bet guwe de maliri biri biri mugwangira Iceland yempire jiba deyo timu ya Reykjavik KR Reykjavik ekubye timu ya Valu wa Valu wa Reykjavik goals badi satu kwemu staja nani ekubi dua by the way onubamu kubye waka goals badi satu kwemu begutube kutambude kati gwe yageze ku 22bet no berango siba dozo tegedde aba Iceland ngaye batambude mukaongeza kalero mirale mpira gizanyidwa team ya Saint Etienne wali mugwangira ku France mu playoff bakoza Maria ga 0-0 ne club ya Nice ogwe de 0-0 mu friendly Nigeria bakubye team ya gwangira Zimbabwe goals bade 2 kubwerere. Graf Sharp wali mugwangira German ewangu do mpira waka e goals bade 2 kubwerere we naye agwangu de Gil Vicente abali wansomi miaka 2 mwesatu wali mugwangira Portugal ba wangu do mpira goals bade 2 kwem awonawo ebitu ebitambude Apuelo Biashiva ekubidwa makabite la vivi e goals bade 2 kwem Apuelo Biashiva efunye ne kibumba makabitira vivi ne wangu logo mpira. Kakati gwe yagenze ku 22bet no berango obebera. Ejimu kweje mpira yanyinza okunokola ye jamani. Gwe jitobe jitambude ekiro ekyona ku lwalero nga ebitambula. By the way mbadde wano ne bagamba ndese lisiti biri. Okuba de late bird ne ordinary. Ne bagamba. Ordinary bwe kigaana. Late bird tuchikwasa. naye ekizibu ekizzeewo omupiira ogumu ogwa Finadula ku Red Bird abasajja bagwongeddeyo ne baguteeka ku lunaku lw'okutaano. Kati ogumu oguzannyiddwa gw'ogutuwadde bitwagutumi. Ogumu oguzannyiddwa gutuwadde bitwagutumi. Kati omulala ne babeera nga bagwongeddeyo. Kati kitegeeza buli asibye Red Bird y'ombebezi oli waddembe okubeera ng'okola cash out oba okubeera ng'olinda omupiira gwe bongeddeyo paka Friday okubeera ng'oli akasente. Oba okulinda omupiira gwe bongeddeyo paka Friday okubeera ng'oli akasente mu mbeera eyo. Kaakati onako lwajja ekiro nabadde wano ne bagamba nti mateereddeyo alebadi onako lwajjo gye nataddeyo ekiro ekedde tuwa ssente ku makya. Ekedde tuwa ssente ku makya. Mwabale Red Bird nkugambye oli waddembe okukola cash out oba okulekayo lisiiti n'ogamba k'olinde ne guli gugwe kubanga nagwo gujja tuwa kye twagala. Kitegeeza kali aka 2-in-1 era at least Red Bird eri mu ssente. Alebadi yenataddeyo onako lwajjo ekiro alebadi eyo nagabye omupiira gumu lightning eyabakyala wali mu ggwanga erya Australia okubeera ng'ekola over eya 5.5 zeggolo 6 eyo over nebeera nga yakutte. Eyo over nebeera nga yakutte abaana bakedde kulya ssente guwedde 4-3 mu alebadi. Kati nga we twaliddeyo alebadi omanyi nabagamba nnyina kigatto wange mwaga amawanga naddala Australia. Njagala ogende ku doketi obeere ng'oggyayo Red Bird gye ntaddeko ogenda ku 22 obeere ng'osiba. Kugambye owa Red Bird tulinda omupiira gwe bakoze pipi oba gwe batadde ku lwokutaano mu ba Iceland oba osobola okukola cash out n'obeera ng'oggyayo akasente. Kati ebyo byonna nga tukyabirinda njagala ogende ku kodi obeere ng'ofuna Red Bird gye ntaddeyo. Red Bird gye ntaddeyo olunaku lwajjo ekiro yatuwadde ssente. Njagala badawe ebya alibadi tembisaagiramu kubanga eggulo yabadde mmande tuli mu lwakubiri tuyingira olwokusatu. Njagala tumukwate alibadi 5 eya mmande yalidde n'eyaleero gye ntaddeyo 9/10 ku 10 egenda kubeera ng'etuwa ssente. Kati kembalagirako obwerere tukwate alibadi 5 bwekasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'ogenda oli 22 bet n'obeera ng'obebbera ngoweza 2.5 n'okudda agulu tubeere nga tutambula tumukwate alibadi 5. Alibadi yaguddewo ku mande yatuwadde ssente ey'olwokubiri ngitaddeyo ku doketi genda obeere ng'ofuna alibadi eyo gye nataddeyo olunaku lwajjoekiro etuwadde ssente. Kati njala tumukwate alibadi okuva leero okuva kweyeridde paka ku Friday nga buli alibadi erya. Gwe kyoba okola genda ku kodi obeere ng'ofuna empiira genda ku 22 bet obeere ng'osiba. Bw'oba osibasiba na buvunaanyizibwa ate nawe 2.5 okizibwa kubeera ng'osiba. Tubebere mpola mpola ku 6217634#. W'oba oyitaawo ojja kunyiga 6217634#. Njagala tubebere n'obuvunaanyizibwa. Nkugambye Red Bird yenataddeyo ekiro ky'olunaku lwajjo yatuwadde ssente nga tumutumye goolo 6 over 5.5 nebeera nga yakutte. Kati nkuteeddeyo Red Bird genda obeere ng'ogifuna. Nkugambye njagala tumukwate Red Bird okuva ku eyo yagenze ekiro kyajje yatuwadde ssente. Red Bird gye ntaddeyo omupiira guli gumu gwe bakoze pipi tujja gulinda tewali tabu. Kati genda ogyeyo alebadi agenda okubeera ng'ezannya leero ku makya agenda ku 22 bet obeere ng'osiba. Kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 2.5 okudda waggulu gwenyiga 6217634#. Gyayo kati ku 6217634#. Agamba atya Ben UK ngambye omubebezi eyo Red Bird yabadde gumite abasajja beekubya amagoolu nataddeyo Red Bird eyagenze ekiro ky'olunaku lwajjo nga ekola odi eri gumite ate nga tumye goolo nyingi over eya 5.5 ze goal mukaga kati alibadi yetu wadda akaja njagala ogende ku code oberengo funa alibadi jenta deyo kenda ku 22 bet oberengo siba njagala tumukwate alibadi eyo kumachi agenze una kula jo etu wadde sente ne yalele tuwe sente tumukwate alibadi paka lwa kutano ngabuli alibadi yo kumachi etu wa sente ate tukisobola nali mukuteko alibadi nya mu wiki kati njagala tumukwate alibadi tano nga nero mukago jigaseko gwekyo boko lagenda ku kodi oberengo funa alibadi eyo genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizibwa atana we zabiri mweta ntokizi wa kupera ngo ziba. Nyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Uja kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashi. Saga lanko mewa wano unakula jack. Ulwalera kaungezi. Ogamba ato mbebezi. Nze saji funye. Kwegenda oberengo funa. Alibadi jenda deko kodi genda kutentu beti oberengo siba. Kasito berango sibisa bufuna njizwa. Ngoweza habili mweta noku daguru tuja kupira nga tutambula mpula mpula. Usta bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Tujeyo kati. Kusita bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash. Tutambule. Olo mwana agambi, ajiwado umuliro. Yese wanka ambaye chengera. Agambi obebezi. Kasito yoge dolaveri odi mukaga golo ziba demuna musamvu. Ngatuwa isemu golo mukaga eride. Katinku gambi, gachobo okula gwegenda kukodi oberengo jayo alibadi jenta deyo. Genda kutentu beti oberengo siba. Kasito oberengo siba sabufunanyi siba. Ngoweza aviri mweta noku dagulu tuberenga tube birampola. Kusta. Bibiri kumina musamvu. Sita bisatu mwenye hash. Tujeyo kati. Gwejeyo alibadi kubanga jigenda kuzanya kumacha jienta deko. Kwata kemfisi kastobe rango sibisa vunanyi ziwa. Ngoweza vili mweta no kudaguru tuberenga tambla. Kodi yeyo kwa gendo kubera ngo ita. Tuberenga tubebira ampola. Kanyo uruwano story ya maulire. Etambu denyo. Ekwata ku timu ya Arsenal. Nenda kubira nga zianji babu ulire. No jime nyaminya tulabe. Butiawe tugendo kubira nga tujikuwata. Nesoko voerengo funa alibadi jenta deyo. Gena kutentu beti oberengo siba. Kodi erista bibiri kuna msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tubebere. Kusita bibiri kuna msambu. Kana agali kuosha. Agava kutimu ya asenu. Agocha. Ta asenu buye nakula kweti ingeja kubira gumite. Nenda kuja maso kao. Tuberenga tuye samweyo story. Tuberenga tuwe birampla. Kari. Bwete watugendo kubira nga tambla. Echiro. Echiona kuloero. Oline pade siruma gombebez. Radio Sapiencia. Tucha agenda maso. Nakatimba kebe mizanyo. Echiro. Echiona kuloero. Alibadi abali de waluwa na nsindiki de meseji ye yosamu ebusega angambi ombebezi alibadi ya ankole dekens jeyo neno gwegenda kukodi oberengo jifuna kastobe rango sibisa bufuna njizwa ngoweza avili mweta noku dagulutu siba sente ya vizibu gendo oberengo funa alibadi ye ugena kutentu beti oberengo siba tuberengo tambla mpula kodi erista bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash. Ujio kubira ngo ita. Ujia kunyiga sita. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Tujeyo tubebere. Kusita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash. Katono nyo. Kanveko mbu waka abu nonziji. Kanagali kuwase no gano. Kanziji.
1: Mama tujikuge. Aloga. Erinyi muteri guayo, teri kuzikiza. Wenyigine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumile biemiza nyo, awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa emikisa cho, ne virtual sports za 22bet. Njumiru wa crash games, over casino, ne slots. Buli ruzanya, guwa mukisa mupia guwa kuwangula. Tolinda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wa mulewe rio wongo. Betting anogwe gendeza. Wabamiaka habili muetano, no kude wa guru.
2: Fetching the Munyaka to Nisinya Fama.

0: Ainkuru se yamagesi. Uchawuliriza katimba kebye misanyo.
1: Alright, wubali nyogwe na chajie kumideko chenda mnyakito nye zenya Radio Sapiensi. Atuja tambla na katimba akebye mizanyo oline pade siruma gombebezi tuchabe benampura ampura ne 22 bet ngobe tambla bulijo. Gula o account osubulo kuberangu sivani 22 bet atera oberengu wangula akasimbi. Changu nyo kuberangu gula o account gina msimu yo wagenda ku internet uja kuberangu tekam 22 bet .ugi website ya fe ya kuberange jao kusimu yo gende wali chigambo register chini game juza mbiye bakusaba okuri amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kuberange otekao akatimba awagenda promo code oja kuberange otekao akatimba then nyiga mu kigambo register oja kuberanga wega tap 22 bet ensonga zona oberengo zitambuza atana weza abiri mweta ndukizwa kuberanga usiba atina wasiba berango usiba na uvunanyizwa 22 bet echenja uloche ina options nyingi zegenda kuberanga ekuwa atero oberengo wangula akasimbi abazanya virtual games kweziri atensanji zino zigabira dala akasente abazanya live in play nebirala byonna oja kuberanga bisanga 22 bet. Kasitove rango isipisa buvunanyizibwa ate rango isabiri mwetano kudaguru. Kakati gwatanafuna mipira agenda kukodi oberengo ofune mipira agenda ku 22 bet oberengo siba. Nkugambye twalide alebali natadeyo unakulwa jechiro. Yabadde over ya 5.5 ya latening. Eyabachala oli mugwangira Australia neberanga yakutte. Buli amanyitu wafunye alebali ombebezi natadeyo chiro gendo oberengo banja sendi. Kati nkutere deyo alebadi. Yala tumukwate alebadi. Ngabudiluna kweiria. Paka kufraide. Weka sitobe rango sivisa buvuna njizwa. Ngoweza habili mweta nukuda. Guru gendo berengo funa alebadi. Yeo gina kutentu beti oberengo siva. Tuberenga tuwe berampla ampla. Kusita. Biviri kumina msambu. Sita. Bisa tumunya hashu. Wajio kuberango ito. Ja kunyiga sita. Biviri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hash bobo siba siba na pufunanyi siba atana weza habili mwetanto kizi wa kubira angu siba nyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash bobo itawo ya kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash kakati olutalo kakuse aseno akatale yagala kubira nge katandi kilawu. Era, manjina badewa na unakula jone bagamba, bino aseno vya menyaka senga akabadeo egenda kutabuka nyo kampeni zonezikia. Mwino kubira nge mjie kendeleza. Kakati, tebanina wa kubira nge basa echigere wansi. Era wetu ogerira. Aseno, yasindi seda aba wanvu na vampi, abeo nkobogo na vimbaliku. Kubira nge bagenda, okuongera okulondola entambula z'omusambi aitwa Julian Alvarez omutebi wa timu ya Atletico Madrid. Omanya Alvarez buchanga aba ku Man City nagenda ku Atletico atejukira atetamu manyi kwanga yaliyo ku Man City nga Alvarez akyaliyo kati ono Jokerez alabiganga ta yedde Arsenal yawangude Premier League atetawuliranga simu mativu nyono omuteri kwa ina. Ate jukira kasente kafuna itua. Era kanji kiba chafuna. Kati ya yungu dedaba wanvu na wampi. Habe mkobogo na habe mbalika. Wadenga wadeba masaka manga gaba guveri umusambi. Yaituwa Julian Alvarez. Aseno ya gala kuwera anga. Eguro umusambi oyu. Omanyoyo umu Argentina ino umutima. Era asuro kupina anga bagulz. By the way. Eno story genzo kufuruma anti Arsenal beta agomu sambion. Ngabata andika domu goberira. No kumweke nenya. In fact chigambi wanti Arsenal eva demu goberira erabe rikodie. Mu injuries. Ndia lwala chenka na chia lwala lwala obata lwala lwala. Eyo neva diba vikoberira kumara kabanga. Amanyige fizikalite ye rietia. kati bagenzo kutuko kujayo echenyo gama tuweta gomu sambio nga mungo vere doku mara akabanga ate chensinzo kupe nga neu nyo mtenesu wa Atletico Madrid aitwa Diego Simeone alabi kanga ya wanise agambie mze sima nchiri mutuwewe chasara ucha basara uo sima nchiri mutuwewe chauli anga chechimutu wala maso chabasara uo Julian Alvarez aweze miaka vire mkage jobu kuru yaliko kutimia Manchester City golu na viranga azikuwa wadenga okuja kwa Haaland kwa musikiriza nalemerero okubera nga obuli yao akulembera line ngabo yali ayagala okubera nga ajikulembera ku Man City kati sawa zino club ya Arsenal yegamba betif okubera nga batwala omusambi ono. By the way, Arsenal si yeyoka eyetaga omusambi ono timu ya PSG okubako ali mu gwanga lya Bufaransa nabo bataddeyo akabega bagambe ekiba kibe twetaga omusambi oyo. Club ya Barcelona okuva mu gwanga lya Spain yetaga omusambi ne Barcelona ekijita wanya nti eyina okubeera nga ebalansinga ebitabo byayo kati kiyinza ogiberera ekizibu okugula omusambi ali mu kasente akangi Barcelona eyo kubanga ekisooka asigazza emyaka ena ku ndagaano ye Alvarez mu kusigaza emyaka ena ku ndagaano ye Leriz Cross Atletico gye yateekamu ya sente ziri gumite mbu beetaaga obukadde bitaano ensimbi eza euro bwe bukadde nga 43 ensimbi eza pound Atletico zeetaaga oba ze ziri mu Leriz Cross ye naye ag'omunda galaga nti singa Atletico efuna omuntu agireetera obukadde 13 ensimbi eza pound bajja kubeera nga bata omusambi nadala singa nabeera nga yagadde okubeera nga akita ejenti we aitibwa Fernando naye ayongera okupika diru alabikanga agamba wano we tulina okukulira omanyi ba ejenti babeera nga babuloka ye buli omusambi wafuna transfer oba buli wafuna diru erimu akasente ejenti aba akuba gudiikudde kubanga abagenda kwawula kakati timu zonna wadde PSG betaaga omusambi aitibwa Julian Alvarez yadde timu ya Barcelona betaaga Julian Alvarez ne Arsenal yekulembedde Mikel Arteta agamba ono naliko naye ku Man City ensamba yenjitegeera motegeera bulungi era amutunulidde ng'omu ku basambi bagenda okubeera ng'azimbirako defense ey'ekikopo ekya Premier League wali mu ggwanga lya Bungereza. Jukira Alvarez bukyanga ava ku timu ya Man City naye gata ku Atletico akubira eddala amagoolo agawera kubanga yakabateebera goals 49 mu mipiira 16. Omutendesi wa Atletico ayitibwa Diego Simeone awanise kiringa bana abazannyo omweso ayalise yagamba ekiri mutwe gw'omulenzi kyasalawo kyabasalawo kubanga sikyalina kyemustopinga Ateta agamba neetaaga omuvubuka ajje ku Arsenal. Ateta agamba yeetaaga omuvubuka abeere ng'ajja ku ttiimu ya Arsenal Julian Alvarez ayongere ebbugumu mu kitongole ekirungi kya goal. Naye Arsenal neyongera ka Alvarez. Bwe yongera ka Alvarez ttiimu eba enaawunyikamu kubanga kati ye ttiimu emu kweza esinga okudefendinga akapiira mu Bulaaya. Kati ate boyongerako Alvarez ngo inajokerez ekyoto kiba kiri gumite omanyi kati Arsenal etandise okukola ebintu ebyali ebyemabiga amaclubs agasinga okuwangula byegakolanga kwe kubeera nga ttiimu ya Manchester United yabeeranga ne Wayne Rooney ng'eyina ne Dimitar Babatov inabatebi babiri ng'eyina Rooney ne Babatov kati kitegeeza awo watu olina w'omuyita mu kunoonya amagoolo bajja kunyiga mu mbeera yonna beere ng'akugya mu ggoolo kati Arsenal kyetandise kati club ya Arsenal kyetandise ate kisinga okubeera nga kyewuunyisa Andrea Beta omu akola nga sporting director ku ttiimu ya Arsenal yeyagula Alvarez okumujja ku ttiimu ya Man City namutwala ku Atletico kati kigambibwa nti emikisa mingi nnyo okubeera nga Alvarez ajja ku ttiimu ya Arsenal emikisa mingi okubera nga Luvalezi Bete ya mugula mwanyi Andrea Beta ya zimba timu ya Athletic eyo kati ya kulanga sporting director ku timu ya Arsenal kati kigambibwa mbu enkwatagana weri ya amanyi era Arsenal yagenda okubera nga esindika abawanvu n'abampi abenkobogo n'abimbaliko okubera nga bataliko okugoberera entambula z'omusambi ngoredi sporting director amwinamu interest agamba tebajja kuma be yakuwangula buwanguzi Premier League Beta go kubera nga baddamu defending ekikopo kati no bituuse kati we bituusawo bituusawo kakati ugenda kubera nga oli abasajja we betwala kana akatale kagenda kubera mwe bugumo ate buli muntu ayagala kubera nga yeseti nga jukira Guardiola kasta ya duse Empire ya Man City erabikanga yanafuye kati kye kiseera ekya club zendale zibadde zitaina bwogerero kubera nga zeseti nga sobola okubera nga zibeera n'obuwogerero byonna nga bineeyongera okubera nga bitambula gwe kumire ku Radio Sapiencia n'okubeera ng'ogoberera omubebezi buli kimu ojja kubeera ng'okifuna nga bwe kirina okutambula atanafuna alebadi omubebezi nkugambye alebadi natadde ku doketi olunaku olwajjo yatuwadde ssente yabadde ttiimu ya Lightning ey'abakyala okubeera ng'ekola over wali mu ggwanga lya Australia eya 5.5 n'ebeera ng'etuwa ssente njagala ogende ku kodi obeere ng'ofuna Alibadi jentadeko nkugambi jale tumukwate Alibadi okuba kuyolalero lwokubiri paka ku lwokutano ngabuluna kutulia genda ku kodi oberengo funa Alibadi genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetanto kiziba kubera ngo siba ordinary query akatambula kwekali ne VIP query abafunye late badi nkugambye omupira ogumu gwe bakoze pipi wadengo mpira mulala gutwadde kitwa butumi kati tuli ndogo ogumu oli wadde mbokola cash out oba okulinda ku Friday ogenda okubera kusanyiwa kati gwe kyobokola genda oberengo ofuna Alibadi jenta deyo yali daka sente na watalide genda oberengo ofuna Alibadi jenta de ku docket kugambe tuli gumi tetwetaga okubera nga tuli akasente genda ku 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atana weza abiri mwetanto kiziba kubera ngo siba oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash woba oyitaawo nyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash bwoba osiba siba n'obuvunanyizibwa atana weza abiri mwetanto kiziba kubera ngo siba ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash woba oyitaawo oja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tubebere woba osibasiba na buvunanyizibwa atana weza abiri mwetanto kiziba kubera ngu siba bandaye njagala buli muntu afune Alibadi abafunye Alibadi jenatadeyo onako lwajjo mwalozezaako goolo mukaaga over 5.5 jenatumye gubaddemu goals musanvu kati njagala gwewe n'agoberera ombebe zigenda kutentu beti oberengo oteeka akasente mu Alibadi oberengo osirika bobo siba siba na buvunanyizibwa atana weza abiri mwetanto kiziba kubera ngo siba tujjeyo tubebere ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash woba oyitaawo ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tuberenga tubebera bobo siba siba na buvunanyizibwa atana weza abiri mwetanto kiziba kubera ngo siba ku sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu munya hash tubebere waliwo ngambye wano mbebezi eyo odi 5.5 enkola edda akajya kiberu Ivan ekireko ogamba otya kati gendo jeyo Alibadi jentadde ku docket genda ku 22 bet oberengo siba tuberenga tambula mpola tuberenga tambula mpola ojja kumbulira olunaku olwenja zina agenda okwera saa musanvu ojja kumbulira gerumba kodi oberengo ojifuna genda ku 22 bet oberengo siba yedende package zindala kweziri ordinary kweri VIP kweri ekibimba kwekiri nakatambula kwekali Neli City ekulembedde muzo naye Alibadi egenda okupera ngezanya kumacha genda oberengo ojifuna genda ku 22 bet oberengo siba bobo sibasipa na buvunanyizwa atana weza abiri mweta ndukizwa kubira ngobebira nyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi oja kunyigasta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi bobo itao tupiringa kutambula sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hashi tukenda kupa mkumula muko Denis je tuberenga ate tugenda mu kitundu ekisembayo waliwo wanangambye Arsenal leta Luvalezi tete muntu baika tubirinde byona bibera byakulabako ketulinde tulabe embiranga bwina atambula ketuveko mbubaka bunonzi je tugenda mu kitundu ekisembayo ata wali kusama musambo gwe kirunja kupiranga kulekera Nansera Edward Lubalukovu aberenga kutwala ni program damu subi ochali no webes eno sapiencia
2: Erinyi muteri kwayo teri kuzikiza wenyigire mu virtual sports za 22 bet usigarenga ujumile vya mizanyo au watari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpia kwa kuangula tori inda we wandi sekati we gata kuminyumu ya 22bet.ug betting wabulewe rio wongo betting anogwe gendeleza wabamiaka habili muetano na ukuta waguru
0: Fetching the Munyakatunya senior from

0: Maria, ojjudde enneema, omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Mirembe Maria, ojjudde enneema, omukama ali naawe. Oli wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa.
1: Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi. Kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina.
0: Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Nga bwe kyaliwo olubereberye, na kaakano, na bulijjo, emirembe n'emirembe. Amiina.
0: Ayi Yesu waffe,
1: tusonyiwa ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu ggulu, naddala abeesinga okwetaaga okusaasirwa.
2: Ekyamagero ekisooka, Yesu azuukidde, aleluya. Walumbe takyawaya, kuba Yesu bwe yazuukira, yawangula olumbe n'ekibi. Owooluganda, buli lunaku mu misa tulangirira okuzuukira kwa Kristo. Ekibi, gwe nange, tukifuukidde bafu? Tusobola okuwangula ne Yesu? Maria Namasole w'omu ggulu, tusabire. Tuyise obulamu obuzuukivu mu mayisa gaffe nga twewala ekibi. Twongere okwebuulirira ku kyamagero kino nga tusoma ebbaluwa embeberi y'e Korinti omutwe gw'ekkumi n'etaano olunyiri olw'ekkumi n'ebbiri okutuuka ku lwataano mu omunaana.
3: Yaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bw'obujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu